0: kapumeni Capital Zero, kapumeni, kapumeni, kapumeni, tinati, tizamutsani, kumapeto, tinati, zakuchemireni, kutuwapa, mutiperekeze, Capital Zero, noyo, nzidzipine chiteo, nga, spos, spos, spos, spos, ufembe, ramabindi, ache, kumi na maseri, 21 hours, e, 18 minutes, kodi anzatu, mukufika kwenye panyumba nzidziuno, nipano, pido kutokeni kubasa kule, ndati ndipite na kwa Mano João, ndenda kamutsa Mano João, pida malini mutsa Mano João, sinzanga unangu, ndafunza nae kareni maningi, anduona tepa nikapita pianga na njira, kundi chemera, babu era pano, kundi pasira, manika wakutoma, manika wachiwiri, manika wachitatu, ndazampanga, watayo, nduko unzako, ndapatwa na maezi yezi, funa kwenda mudzi, ba, pakati pasumana unandadi kama, mangwana, unenda tani kubasa, yunga patwa na makonyo konyo, mkuchimwana kwenda kubasa, munga buswa basa, matoma pumpantu fiti, udidi anu lipapi mbuya, ndukulonga na imwe, ne? Pia chitika, mbu, msa pizumbu kori makariro nziku, nditepu, pintumbu pimbu pia chitika, ha ha, ba, ndikukupangani kuti munga konda kuikanzeru pambuto, muna pumpantu fiti, pachisa, muna zondana na antu onsene, mazibi, mukukupwa mwekanene tangwe nzeru zanu, mukuzilanza. Tsenzwa mberi, yadzamalisira nkokota. Tsenzwa mberi, yadzamalisira pita mfume ingono kwi. Mabasa alikunenza mafumume, basa alikunenza mabasa. Kuna antu adafunza. Kwenda universidade funza na doktoramento, uyu ma universidade kukwenda kafunza mabuku wa padzulu, padzulu letu, padzulu letu. Basa nghabi aligbama, iwe wachita mwai na seti mako walemberwa basa, toweza ntemu wa basa nghabi, china nyindewe ngufiti na mitombwe, ndi china nyindewe. Ungabuswa basa, uyu ndi nzungu shu, ndi nzungu. Neasa papra na ufiti ingabi. Mwendo, mfunzani, mfiti zinangu za jita kundipanga mbu ya joo, mfiti inepano ndatanda kuloza nzungu. Ufiti angane kumpata kwene. Ndi nzungu shu. Mukumona maso mingangari, mingangari. Mbunu iri rwe, nunga chamfishu. Ndi nzungu noyo. Unga muloza ufiti yako hunapata bi. Iwe ku, uli kujomba nziku zonseni, uli kuenda kama, kuenda kubasa, uli topi topi, unga fika. Boys, minyako beso choma duweli, manu mbanga kutema, tema, nsoro kundipa, antu kundizonda, ngabe, wa mwamaka. Ni papi, papi, papi, papi, anzanu, hasasa kanzizi, kumapeto kwa sumana, nchishanu munu munga kotoka, gula pibotili piyako, piwili, pitato, mwenda panyumba, umwe panyumba. Monati, mwenye imu ngabe funa bi, nzeka, nunga nsawawa, china sake imu makamaka nchanji. Lika nikuduwala kuti nsawawa ya kufambisa, ya zamasira kuonana na chala mbiswiwa dwe. Ngepi na chite imu ipi, pa inkulu, nukulonga na imu. Chinja ni makaliro, muchinje makaliro pezi bi, muna mala kuti pingit zapano pachisa. Antu waseni muna pumba ufiti. Mwache mwemu mfiti wa kutoma ni nzeru zanu mkuzilanza. Chitambo pindhumbu pia masu mhabe kwa nisa. Pina chitemu mpia pii. Muna jendadi imwe ba. Muna jendadi imwe. Imwe mbu kunyadu imwe. Mamuna noyu mba chingasi ushu. Mba chingasi noyu anaimu ushu. Mba chingasi. Mwananu wa kutoma ana mwana chembu. Muna chizukuru imwe, muna tunganu, muna kana nzukuru imwe. Mukupiona mpema nyadzo rapi na chitemu na tungano, muna kana na nzukuru imu. Na kususuka kwanu kuda chitemu kumuenda kutamimba, muna piaka kumi na pinai. Piaka kumi na pinai, panu pinaongefe pino kunyado hoyo, ana piaka makumatatu na chibodzi. 31 wano, ana nzukuru. Shwe, hehehe, imu imu. 31 wano, ana nzukuru ushu. Pina mwone mwipi. Mwanache wa utombo, ana mwanachembo. Babache, amwana nanaye. Mwana chiwiri, ngushu, anambuyachushu. Mwana chitatu, aenda na babachi. Nkulomba kuti amuna onseni mba kukupwa. Wadidi ndiwe. Kunyado imwe. Muna ndirongesa maika pano imwe tai imwe. Ninga nyanyamaka kupironga. Ndina manwa madzi manyumba umu. Ndina zondiwa, ndina zururua, zururiwa, ninga famba ndini. Antu anga mala, acho, mwoneni, anga pita kubasa salongefi pano nui. Ngabe, sasa wana muntu anga indaka gona panjanje. Shitima inga bwere, inga buka uyu kaya, ili kubwera kambulatsitsi, iwe wagona panjanje. Inapita mbiku reda, ndipina chitefi pano. Ife takaranunga shitima panjanje, tiri kufamba piatu. Mulomo watu tukudzio ndi mulomo kuja munyu. Pano ndalonga dzina munthu pano nkhabe. Apo iwe unaipirwa napyo tangwa chenjanje. Unaipirwa na mimba mwanambo unafuna kuibazika ndiwe. Tangwa chenjanje. Tikulonga ale anthu ananzeru za kupwambwanika. Azisiye atomembo kunyerezera kuweza ninga anthu. Tangwe pina chitemwe ipi mpechi udzi munthu pepi pina chitemwe pechi udzi munthu. Mabasa mulikuva likunensa imwe mulikusenzeka na basa. Mabanja mbanea likunensa, imu mulku senzeka na banja. Nananu nghabilunga nai. Maiwanu nghabilunga nai. Babanu taikweni. Onseni ni maburutu. Haa, bantu nai. Nostudara. Nostudara. Deshala. Ba. Chiripo chinafunambale. Chiripo. Chinafunambale. Chinafunambale. Chiripo. Munga pilanza ipi muna kupuwa napi. Vunzani nyoka ya dinga. Ina nsoro kusogolo nsoro nduli. Bache zamalisina palamira. Mkukupangani nipana. Pezi bima mbana muna zandi sandika. Hamu ya jone kutichenjeza na kwero nkabe. Mkanyeza kuti nchide bwela panyumba panu. Na nkupo manja. Inipana. Mkakonda kundivira njano ine yafa panu. Yeah. Nyoka ya dinga Shadrake Tank Ngele chemerene mpaka Banzizi ufembara mapindi ya jima kumatatu Titipabotsi
1: Shadrake Tank
0: Titikoka Inundi radio Mosambiki tete Pinga chitika.

0: ndi mabasatu antsanganiku. Mabasawa salonga pile pine chitakhundu pa makhalirwa chisena.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
0: Kodi nyoka zakuenda peno tilonge, kolera ndi ninji?
2: Kolera peno nyoka zakuenda, ndi utenda usasoswa na chifunye chisapita matumbo. Pakuchita kuthapulisana kubulikira pa phondo kuenda pa mulomo. Taitai, pakumwa madzi na kudya pinthu pya kutakanyiwa.
0: Tinathunda tani utenda wa nyoka zakwenda kolera?
2: Utenda wa nyoka zakwenda, Petro kuti kolera, usathundiwa mwatinepa. Kusamba mwanidi manja na madzi akuchena na sabau peno na dotha. Kumwa madzi akuperusiwa, taitai akucheneswa na ntombwe wa serteza. Kugwanda ngole tuwira chifunye chisabala utenda wa nyoka zakwenda peno kolera, chisowe kwa kubisama. Kusamba manungo na madzi akuchena na sabau. Kupasa basa chimbudzi pa kuchita phondo, taitai sharota pa kutaya madzi.
0: Anthu asathapula tani utenda wa nyoka zakwenda kolera?
2: Anthu asathapula utenda wa nyoka zakwenda peno kolera, makamaka pa midzidzi ya kumwa madzi, taitai ya kudya pinthu pya kutakanyiwa na phondo peno na matapiko a munthu ana matenda anewa. Madzi a mikulo asatakanyiwa na mikhurura, musakwewa unyamvu wa phondo na matapiko a munthu anautenda unowu.
0: Kodi utenda wa nyoka zakwenda kolera usaoneka tani kuli munthu ule adauthaphula?
2: Ushi utenda usapangiwa munjira za kunyanyasa za kusiyana-siyana, kutumera pakulumaluma mimba mpaka kuphanza mwakugoswa. Padzulu papepi panango munthu asatapika mbava kupha mimba mpaka mbafoka na thangwi ya kumala madzi manungo. Mbwenye makamaka unoyu utenda usapangiza munjira ziwiri. Njira ya kutoma mwachidzidzidzi, munthu asaphanza kakamwe kawiri-kawiri, mbabulusa phondo ya madzi-madzi ya kulandana na masaza mpunga, mbanunkha nyama za madzi. Pisakwata kuti munthu aluze madzi amanungo pamphindi mabanamba ibodzi peno mawiri pakupita kwa nzidzubodzi. Kachiwiri, munthu asaphanza pang'ono-pang'ono mbakhonda kupangiza kuti atapula utenda wa nyoka zakuenda peno kolera. Maseze phondo yache ya munthuyu nja madzi-madzi, na ipyo pasafunika kuchita unyai. Tuwira anango anthu madzi na pyakudya pikhonde kutakanyiwa.
0: Apo tinauthunda tani?
2: Kusamba manja madzi na sabau, kuchinja makhaliro, tira kukhazikisa unyai pa nyumba, kuthangula na kuchenesa madzi na mitombo ya kloro peno serteza, kuchita unyai wa pathupi, kugudumira pyakumwa pyonsene tuwira pikhonde kuphamiwa na ntchenje, kucharira kudya pinthu piwisi, kumanga chimbudzi, kugudumira peno kufinikiza atenda tuwira akhonde kuphamiwa na imbu, kuenda katambira kalembalemba anachita kuthothiwa mkanwa. Lekani kudiwala kuti mungabva mimba kulumaluma, thamangani mwankhasa muyende ku nyumba yaungumi inemwe chifupi.
0: Anewa ndi mafala apfukwe isatsalakana anapiyana pa dziko ya pansi UNICEF pakusaka kutayira nyatwa zisaoneka mwakututumusa.
3: Ndzidzi wakwana kumi na ubodzi na mapindi yache kumi na matatu 23 horas e 13 minutos. dasalo kutina titigubuzi nyimbo za mapanganano rainya. Ndi nyimbo zinafuna kutikwekweta mpaka panzizi kuminobozi na mabindi yache makumatatu. Pinepo tina zapita nchiverano na nzatu kumaputu kuti tikupasireni mpangwa za kumalisa zinadzina ya Ultimo Journal. Titomet na nyimbo za mapanganano rainya tenepa. Of my life. Kuimba tukoneku kwa bawitu, Mr. Bound ya lintando. Nandoo niye mwekudunguza. Nekani nyerezera kutipionse ndabalo mbanipi gumana. Ndapi cherenge rapi ntwipi. Mbiri yanga njine kalanipansi ndikupangeni mbiri yanga. Ndagulisa pitumbuya inepano. Pitumbuya ndapigulisa. Pijejede ndagulisa. Kandudu ndagulisa.
4: Nani umaka usiwa na.
3: Ndakweta kobiri pangono ndazachinja. Mina zatoma gulisa baka yao baka ya wene. Ule ndangulisa mbo inepano. Lekani kunduona tepa bi. Lero pano mwata hali kudunguza. Ndikujia zanga kwachi ndapicherenge la mfuma. Hii ndapicherenge la mfuma.